0: Rati o te are taina te irunga te marewa te ora e apatikae no te ora rua. Te karangani o ki te e pili nā mau e tatao pilia, e tu mano? Te karangani te e pili nā mau I te irunga I te apia dutu mga te Facebook. E au ku wai wai me tu au e turu rai, e a au. Ne. Reka mau ti pili iku nei, tera rau kare mau ki te ke e atipo uam. Arau ki tau ki te atipo uam. Arau ki tau ki te atipo uam. Tera tuku tau ngot maro, pini wa ke tanga teka ki te mai ala. Arau ki tau e tuku ngot maro, tera meka ki te mai e te atipo uam, a tu e pumpu kotoro. E atipo uam o te e pili e au ku waiwai me tu au, e turu rai au ku waiwai, e au, I have four legs. When I stand, I have three. What am I? Who cares? Na. Te ora, e runga mata I minute tōku wa tangi atu te ora tōru. E atu wa marewa. Karamuwe maru mita ki a kokena mao.
1: Ia, ki rā rā ko tātou e ti tāngata tētu tātou marewa te roko mei a mao. A pupu I te paraparau, ka topata pataua I te pupui, ka pakari mai te teua I te awatea. Waleire, mare a te rewa I te pupui, tāmana ko I e ka tupu mai teua I te awatea ai. Manakei, Manea te rewa te ra, sāpati toko urua ra, manea katoa te rewa I te mātāna o te ia.
0: Ai, ki aka mita ki e tamai tāi rewa.
1: Wērewe, si kātina atu manaka.
0: Ai, atu manaka, oho. E tanu e ba. Te ora tāna.
1: Ua tāmai tāu kātina.
0: Nui, āna pōna me kukitu e atu pōngo. Te piri, ale na mao te piri, no na mao te ki te. Ya tika to na po no ta ba ga ni me
1: akoni e kinga re ta kinga
0: re ka atu ko to ba te
1: wewe
0: ati te wewe
1: re eh ga ri ga mo gi di e atu ko e pa ko gi
0: ri ga na ga mele you break one day te me te ki e ya e ba ya e a wa wa me tu o e to ru rai e a no ri me ku ki te ga po wa ti ni me ga radio alma tu ki ya ko no te male Aki te mokai atipo ongo, tuku e punu pokotoro. Ane punu pokotoro me punu sardin. E punu pokotoro paa. Te kai me teke paa hiere. Te ora, e rongon maa, e tungene te o tangi te ora. Te ora toru. Te awa e te tuko ki te wino tatu, taiku e te ki tatu e te itang.

Mai mai ni ngā ko makariri lahi e, e kofi e he mga hara nei, tāna hai ke kumi, ko e whai foki na gai ki. Ni ngā makariri te deu kofi e avi avi nei.